Hallo Kurt, du hast ja Tello mit Simon, Kullam mit Nala Tillusi, Tamana CBC, Kalundi, okay, das mit Nala Kauti Tillusi. Ulumi, Kita Kungulam mit Tillugu, September 24. Wong auch hat die Malisana Vepik, Jamie, Sika Jotilugu. In Tamani Ulan, Royal Tukuluk, Tamani Kalundi, Kaumari, Nimarituk. Temit taribok ano ka niyak balok kami la ulume sila ukano ina niyak tingin na kawajig ay kanon niyak majigot amat ulla ng yuto sa niyak tigot tan salama yami ikong makuti ni tan pila ka katatok imin ilin niyak sa maluni tamak ko nung ilogla katyo katatok tunod tamas ba misan tu sa beginning ay katigo Amat ta bunga sani kira musung ang nek tigo ta te matamani pinaso ako sa mitu sa katagasi ta pani ang nanut kima viyo kaya to ta na mapilalak tigo ta mani kuya ksang kuya ta masma misan ta pani katawlo ng CBC kunit apat sa tigo ta sang nek ilo tigo Amat te kani agas ng tigo ko Takgalaw tatin nila ni Jao Tit ni Josie Tiluita kani ni Josie Yalos may mitaw to sa mga kiluta ama tanaw tasi malamit ilugo tapani sa ni kilo mila umat CBC kuni bilang katao yung Caitlin Jonas tapani ngilaw tanga sa ni kilo mi unikar niya kilo niyo

Hello, lakut. Tengah setiap semana kau lang mut utang metin luta. Ulang mekita kau ngutin lagu September 24. Wang aku katiu yang lese anak pihak pik jamie jamie kau yok tigil lagu. Ilak tengah suap pik esnami tu nenala treat lakut dia kasih mana emo kasun dengan itu bani kau non nela metin luta jamie lo kau isal wilak. Ini tu tu kau non nela metin luta. Ila tamane kalone ano roi ano gayar tu kul kulang yo amine katelon ne ana katta sama kami lak ano reningalo ano ano rene ana katta sama ne tamane la kitta lo mina mitu na ano rene ana katta sama yo ta me ta rebo ta me tu samne lo me yu gut ta ko salo me yemi ku makutit green energy ne katta yo ata na namin na kailin niya tila sa ilin niya lao sa malo ni tamak kuno nga ilo kalanot tema akasya katatil lo kung sa pagin niya katigo pibale yulo sa king yawa tano kat tana kausa lo to pibale yulo niya kalunin.

0: Mä kauhe mä juin naula, että sun atuin näille mä tiedät, akittu palli atuin nang, että tämän näitä uksualuk, akittu palli ja niin okosi jungin nakatta rilluni. Mä tämän pina suorusi, katartta tinnillä nungoa, niin tämän kivallan meikta, Energy Forum on nakatta, joka on makkutilakin on muut, kangaksen on me, dilomme mata ta ko aga ko tama ta ko katima na kasiyo mo ta kanok to ko ta kaptutik or kanok to ko tsan na kai ka pil o ka katigi tutin ta na ta Jackson sabi ka ta karita glinda ta na ka tiulo mo yok te ka ni katima tilukin ta na company ka tiyo ta kuning ka makuti lenang mo kanong ay salama yami ikong makuti lenang mo ta na pila ka katarto taas mga CBC ko ni Toby o tawag ipasok apasok na lang ako.
1: Tema kangyak sinang mit tunga suktiti kataraw kasi kikotoy nang nit tama tumaneo yu akago yumi katimatidlo si ukaw si kakataraw pisi takwad ikumakutili rin ng mit akingin ni
2: ihumagilutak ko okwalu akingit kubak palletu in lang na ang mata kawai malukta yorap tanin na bumi our electricity tam na generator ko mat okwalu mi atok tamasu pinlu ni our electricity akito palletu in lang na ang mat udjero sulirata ni human na laptop ano takwa hepen ko tu tama ano ko tu ni atok tulong mga ta ni for our energy production
1: tay ma katimati lugit ukaktiw katarong megabe ilinak titinang mit nunaring ni kanok tu saksi mavit takwa ilinak titinang mit ukyok takturi mamin.
2: Itakwa yukon milu nunabin milu pili niyo lang matali ako negolo pilira ka lang mata hydro imak atako imak ko tuni malu anorik ko tuni wind pilira ka niyo lang matali atako angyakatigi ka ngata pinyalera ang atak. Ilin natin si yung ilin natin si gumahong matalita ako nung naling niyutan ni ako tigi yung masungin lutan na udyang nakto ni tako ikiba katigiyak o kalla katigiyak ka nabing niyut ang mayukhan ni udyang nakto kaya ni pinmari yung matam na tako nung naling atok daw himalwakin ni ilin natin si gumablutit akko ta kapsuti yan nga nino bumita ko ita ko minak ya
1: ta kwa you can mute o kausi sa gabi kanu learning ni ta kwa glinu na wing mi kanu pilire kakpat iling no ujir twak tang ni
2: you can nunaling no kasutin kano apet kulo kasutin lo kano ihumagiyo mga tahan na renewable energy ang makano ilin na itchichiago kung nagayang mga tatakwa nunaling sort of kano na customized ang matali tahan na ilin na daw niya ito ni kano ihumagiyaw tsak himayot yung alitam na nalunang nito hibulyo kataw matam na iling natin sinak udyang naktok nunabim nilo udyang naktok ang iyo kulong nita kwa

0: individual projects coming out should be Demo Nakini from Pangna Kimani Matali Kanok Ilinati China Mangata Takwa Ilinak to Taununga Kabluna Nunat no Nunat Nulan is to Titana Tana set Ilinak Ilinak Taunak to Nunaling Nungak Tabung Nak Suni Amatakwa Ilinago Taunak to tabunga na nunaling nunga tabunga utiyo na suni so nalunang nito kamagiyo chatok himagiyo chatok ama te mannega kang mat ukaw tiyo himamat at ako ihumaleo taktunod ho gay te mannelet pa opening up to have to blue one to have blue.
1: Takot you can ming up to do nuna bing ming up to do narek lugit isumak saksu tang nak silk pa.
0: Ukwa and you can know home mata these projects. Ani yung kanla ulo hong matang kinaw e kanla ulo ulo tilo ayong nangin matkawin na takun na to taam na piyaw yung magumni ayong nangin mat udyang na siyo pila takun na siyo matako kobeya na takto katimalokik ka na takto ihumaliw takto na politics kaluy nuna bumi kano ujak tulak tang mata panwilaw mga ta ukeok takto ni kobeya na takto kaya takuga na takto ni ila ihumaliw hok matan tamani Kaiman na takuwang na yuang mataw tamani nina bumi kaiman na inapito.
1: Nuna bumi o kanwi luak pat ilinak titite ako yiru tita kunong nga ikong makutilirin ng min.
0: Ni tahan na nuna buti college ng kwa toktaw yu luak. Renewable energy kano atok taulihang matamani nuna bumi atok taulihang itu alwa Canada mi ama awani kihen nuna bumi atok taulihang man kihen ihumagiyaw yaga kang nengok ko tako nuna bumi wajung ilihak ti taulutit ilinak ti taulutin lo renewable energy ang matam na Nunavut Arctic College mo ko atok daw yun lo tako ilin na o tini atok daw chang matan man na pibalye che lang mat tanga renewable energy technician installation ayung in ayak ko to through Nunavut Arctic College.
1: Jackson, te makaw yung mavaritita gavita kunong nga ikong makutilirin ng mit. So kay makisuriman aksurong naktuksur na sungung mingmat. Kanwarug dita kuat sikin ng mot ikong makutilirin ng mit ilinang ni Kovin.
0: Takot taksugit Kakitaw yak put ama TV kut ama ilangit pekanik sukin do tamani kanyak sinang mi ukto humalang mi gama ukto mi akso nga tako katap kulok isuti battery lokit ama tekanik ko pitako katap kusubi pilerit lang nito gama small engine repairs to do Honda aku ayung iling na di ku katok sugit

0: they can hook to national cabin gan dan na namak simat au lalang mat ujak tulak sunga ayong nalong nimat ila uko ilangi kau imang misuwi tukihe chelera kang nakyugalu tihe ni atok suwi ayong nalong nimat ang matam na generator mi ato akang ninyat iswat siya man ko be gib lu mula iswaret siya masugulu so ila ayong ikuma atong ayong ikukutakwa ilak ka nabumiutalo kay ayong ninayang matalo ihumalyok so nga itaam na iling nakayarat ko ama piyumiha lugilo taam na ila iswak piyumat ama okok tong ninakaw yuloaso ni at itong ninakaw dumi cabin may raw yang naman so itean na piyang niko.
1: Takwa pilagaya tit piyagitu yaro varating mat imini nakdo ilinak tay nagivaratid lugo kanogli o kausik sa kakpit narak tuno takunong ilinak o magayak tuni nang minak ikumakutilirin ng mudlukya asingin nitao ilinak o mayamini
0: ukwa atong na ayong naluang ni mata ilano na bumiuta tiguyo ing nang minaring minat pilere tarap dahuli kidu mi ate kuy truck mi ate kuy handa mi ate kuy dako ila cabin mi raw yung ing mini mi ino raw yung mi ahurap da so ayung ngayat ila ilang itigot ayung ngayat tarap da dako ayung inibot atokon nakto dako ni nga renewable energy systems ni so ayong naluang ito at ulak sugo udyang na to kaya may ato kong nakaluak ta kiheni ato yung nalak sugit li ila ato yung nalak sugit kaya na ilin niya hawap ta ilin niya kaway malito ako tiyo ayong naluang ito waloy and so takwa at yulenik to nunalini kawi mayakarobit o kawi karoang na nalunang ito harimanang man maisot siyang matalo apik kuhi kakarobit takwa apik ilugi o kawi karoang na nalunang ito baluba karitaw yakut ilin niya makto baluba tako government of grant kung mata cabin up to $5,000 in tana tao pinagara lugo tana ilin niya ako tao na matulog and atu lang luni PML luni ano ilin na makto kaya ni tako ilera kalye ni tu apat ko lumit na lumang ni tu kawang na
1: kaya na mi Jackson pivi karon na sa gabi apat ko tiksa kakan na ron na punga o kau siksa kakan na pin
0: nuna bumiyumi hapat ka yeah apat ko lutalo ila at ano ayong naluan ni matatako solar or wind systems iling nara kang nakiwalo eh kaya ato yung nalaksuwi iswakit yung mata o kung ato yung minakaw mat iswakit upang nagkot awyak kulo kabin meron luya hawap ta tam na generator to hang

0: nak si song ma ni suat to lu tak tak ko ma na bu mi lu ap la ok tilik pak ka ila i hu mak wak ka ho tak ko atung ni ila atung ni pitigu munan ubagup tin ni tak ko akit tik ni na na mata our electricity i hu manak ko to ko atung ni na ko wak ubagup tin ni amma anunal tin ni
1: Koyan na main.
0: Eh, Billy Toby.
2: Tana Jackson Lindell, tahapani kangat sinang mitas sama CBC Toby Utak. Kakatigay yun na lang ako na komitya kay Papa Jackson, ama Toby. Mana pipa later sa sauna alam may matat utang tema sa nikilo ang mita mana pinaswaro sa kayat into sa katas na magatatawane ang nanokimabiyo kayatok tana. Mapagtawala alak tilo ko tama na yung kuwiksa ngayok. Ito mas mamisanod. Ito sa kanong na ang mayugon.

Kaya namin. Tahan na. Ingyo ka tak, taka ino kati Charlie ningyo. Ingyo sila sa mga.

Tui ka shesha zedla hano ki kuna chaya yunti Dikzi yunti dana ka kuna zindi kama si guza Kama si diwa shesha zedya ta kashuna hengi dikta Ta shesha zedwa nza kisha zedwa zan jang samanya kuna CBC North Radio Mankila Dechob dina abarla era ta Ta ti shesha zedya ta ta siyam diyan hekon diya Kuna ti diwa za kama hana asun lai gona kliwa tandela Dechob First Nations go Grand Chief of Norwegian la ji tui tala gu zan ji Taji taga tina wa hola na hego ndia go zande tani sa zene kibzea kutli na te tau diwa kundi na zan kari si yo zan tai unki sa zeo zan ka hono zan tai guna tlenda si li kiong zan dai cho lai yi te trena la yundi chi pe li kira mi kwanta tene tang di te nao di gari gu yi di kama kira ndi gala na hego ndia go zan tai unki sa zeo de shuwa de cho zan sa tu jia kari da unki shuwa na zan kari si yo ta la kini si yu zan diya black hog la I'm not strong enough to seek she comes yet on that kitchen. I can't read it.